Paukikuna panikuna. Imanazati kangichi. Asata piñarishka kunachu kangichi imami. Nyukachukanku nata posakuna tokuichi nishikani. Imanishpata nyuka wanka piñarini chichu imami. Chukakarin imata mana yachani pischu. Kangzatagmi wakin pika posak tokusa nerikur kangi. Konanka nya posak tokusikangi. Astawang yachaspa. Dios pa kumunay taro ranazatami, yoyanaka.